0: ye waja na wo na o ma bere wa e bu o atabi a wo sha no ne etie wo and then 8 years we sie ne mama yen sama me ne da so ti ase
1: e ya sam o
0: papa ne da so papa ne yes we sie ne so da a sam ne sa ti ma
1: se basa
0: e me ma ti ma ye waja
1: na wo na
0: o ma bere wa e bu ya ma tu mu o ma
1: e ye wo
0: an e ye
1: fushi kase
0: o fo ke ke fishi na tu ni ni na o ko mala ti sa ta sa ku kura ni ye pe am referee na nu it is offered the best from baba na oko 143 o se banka any of them enter in ba
1: sa
0: e dey o dey announce we for the people no mo say ye dey be man koso e dey punti o babre ni ba na mo man ye dey e be create confusion at obusiam
1: david
0: na wa catch o bi say ni mama na ni papa no kwasi anu so onim na wa kwetwe sikan e bi body mama ya ba e ya no hosham
1: bonus o tro
0: na baba so say dey nam no so ma say baba ma dey urade ka say mo kon keke na dey be mo na shoe kasi ye confusion tu wa ye ma ne ye pomo no mbe ye aya ni baba chire ba mi an kwasi mama me na yire sia no akra oko pe hotel ba na ni de ni kuna ba no an kwasi na ma kwaso akoso di fuwu amwa ka chire ne say ne papa ye dey ade
1: na
0: ye no it is onim no be sire ko na busia fie mu a ma kunu
1: abura wosem
0: na twaso ho na mame proverbs 23:22 wasi sey
1: ti waja
0: o ti wasi ti waja
1: onna wo
0: ba wo na wona nso
1: ba bere wa muna nim ti
0: lord 25 wasi
1: waja na wona enenye
0: ti bas akora ma waja na wona nenye di ade
1: enye
0: ma brother o to sem la papa dwa ni o ben sure o mame be
1: bere
0: papa o no tum di na wo de ma sia bomu wo do ko di fo bi ma enna dia blantie nya 30 ne 632 fifiri ya wasi e fe di enema me ye ba yi Semula kura wonto bi ma ne ma me da
1: Davida
0: ojo ma me no papa na wo sam ne se wasa de sika ne ya masem cholo to rin sa bibi contract stadium din sem hunu na urade wa edi na made se bi nwa me se urade ma wunyu ne maye se o ma me no papa
1: eh
0: na o ma me ye se wo na o won chiro che se de o ma me no papa won chiro wo no na ho da ba wo se we nwa bia pa won ti aba pa da
1: de egu no
0: 25 ne se se
1: ma wo ja na o na nyi
0: ne nye nnia ma waja no nani una wo ma ninya de ade
1: enye
0: uto se mra koma papa dwale ye o ma na o papa mfie se ni
1: achele ye
0: ebeda na obo bless ye
1: davida
0: wako shatema wako shankran o wa brochire sika ba wo wo ye free o ma na o ma me na o papa mfie se ni bible say ma waja no una wo ma ninya de ade
1: enye
0: because bible say oba kwasia ma na jawro ho
1: sa
0: oba nyansafo ma na jani ji
1: sa
0: o ma me bless yo
1: bebre kwa
0: media be bompa e shanke nyankopon pa anke o ma be ma bia na yemu tim be 1 week no nko koko nya no nko touch na o chim na sane to bia yes chama me no mo mo bla papa
1: bebre
0: na kum asem bia la apam na yunu na o sha paso aba fufu na du ma bra hwa ni ye di re yesu kristo kwa be wiase no sa sem we want to anjiro
1: david
0: na sin so na medical share na moses so ewade antu
1: be ti
0: na kasa na nu mat 1990 ti so sampa na we are branch ni ababa wa ne ne anopeyo sa wiye ni mre sha utie me ne wo ka mo edjomo abonte so me sick kasa si di we are betin abomode ube na so bia wo na ma na wo di me so no bakro no a wo ti si di ne no na na wo pete na wo sori edi wachi mat 19 verse 19 twasham ka sha
1: di wo ja ne wo nani
0: it na yesu kristo na kasa na ni ana ye 50 system
1: sister down kwa
0: asi down kwa
1: na sha
0: we
1: baba so sense
0: ana be yesu
1: chefo
0: o je chefo we
1: ana ne manya down
0: kwa
1: mo sense
0: ana yesu ka sha
1: ebe papa ho asa
0: bu sha me papa ho asha
1: ba ko pe no ye
0: adi kwa na ye
1: asa so konkom
0: yesu ka sha konkom o ka sha dun zo
1: sense
0: ana ba no hu mran sha no sense
1: ye wa hefa ana yesu sense
0: emu di ye wa he ana yesu

0: na me somo mfa ni agro how do you say say wo na me say okay die okoton digestive biscuit what a quarter said your quest ana de bishi it do no say say as a better for your come ni keke urade asemo a said you must bro mo ho asepa VIP no ha na no ba ko bia me wura mu ba ko bi bisha American bro for please let me ask a question how your preacher please go tell you what him tell you something America it doesn't do what motherfuck you so for motherfuck me send him power we dey mo cha for 10 years
1: dabio
0: send him power we dey mo cha
1: dabida
0: bible say we dey power hand time e be bra wash
1: sir
0: confirm na wo utie ye mpoade abachi wo power winim when yakob boy nyina ni be mo bro wa body ba o ko a so a pa abwa wo timi bo abwa play ko pain wo kone chigo bon bio pai na bo pleko na three pause ni na bo pleko ya mo na so o ka sie tu me wo ni ba na o ka na to tu mi fam wu na ni pa nya sika na o ka sa chire ni ba as we free we as a hand tight o se ne wa ka dia ya chire o
1: oni baba
0: oni baba
1: ni dia wale fi
0: fi je wa di pa fi un chani o
1: ya bibia la
0: ya bibia o
1: Ade tre ne yo.
0: Ado ye pe.
1: Ani aho brasia.
0: Aho brasia.
1: Ni nako pode ba.
0: Ba usem kasia ma transham no. Ba usem ma transham. Na ko shadi ebu first Samuel. Ye sha first Samuel chapter 15 22 to 23.
1: First Samuel.
0: First Samuel kasi.
1: 22.
0: Si Samuel.
1: Na Samuel ka se.
0: Na Samuel ka se.
1: Ba de pocha for
0: there. Ah, ba de pocha for there.
1: Ze kuma for there.
0: Ze kuma for there.
1: Se ti o
0: ti ba ye ana.
1: She.
0: She.
1: Si na for there.
0: Ba bro se. A shuti.
1: Yes,
0: bo hallelujah. Obodi tim ye sey obey dade pe na so ne mfre sutie
1: ye sey afale bo
0: so wo adwumam na wo tie mpanfu wo adwumam wa ye wo obi 12 ne ye wo 11 okro kwa nya wo size no no
1: da bita
0: enta fo mi anu be ye tumi wo baako 2 minutes na baako so aba
1: eh
0: eso e ba ye sey pan ni kakra ni
1: ade
0: die ba ye sey pan ni mo fa ni ni ade e kire sey wo mu nyina ba da kro di sey ma wo mu ye wo mu nyina
1: sa
0: na so die baako firi ba ye de ukotu adwuma ukotu obi wa adwuma mu a fa obu ama no fa ni die ma no obi sene wo sene ata urade ma mati weti tufu
1: won chechere
0: asrasa
1: won chechere
0: ne awobrasia ni ni die won chechere ne wo kan
1: yes
0: ya kaputom na wuti a wo dia bobra wo sia won blasia won chechere
1: na donu amu
0: na donu amu
1: na so for ba yesu nchai
0: na so for ba yesu
1: nchai
0: na be ka se
1: wan no ka se
0: wan no ka se
1: kra wo so
0: ahia mu
1: na yesu fra ba fra bi
0: na yesu fra kra ke tu abe jira won fin
1: fin ka che won se
0: na ka se
1: se mo anane ma yesu mo fra ya
0: anya se mo fra ya
1: mutimi che na so
0: a power wo blase o akra ke tu wa wo blase ba bible says we sha kra
1: mutimi che na so
0: ahia akra ntimi fa se mo nhye ni mu
1: ya bita
0: akmi fa se mo nhye
1: onya ka
0: akra nya ka akwa nye pipe
1: da bi
0: ata e ho akwa no mienu asase edi aro
1: sa
0: o se se wa nye wa mlo sa nye te sa
1: enti obi ara obra no wasa
0: enti so obi ara
1: abo fre
0: be no wasa
1: kase
0: we kase
1: yes
0: waso
1: na obi ara obaji abo fre awu se ba ku mi
0: na ba so obi ara obaji akwa ba ku mi di mu no
1: na wa jime
0: na wa jime waso
1: obi ara obatu nkuma yimu awa jime di ni suntu dia
0: ha waso
1: na obi ara obatu nkuma di suntu dia
0: eya ma ne se aha
1: ese ne kon
0: verse 4 waso se
1: before no
0: aha
1: enti obi ara obabra no wa
0: enti bible say obi bia na obabra
1: na obofra yi no
0: wa obofra yi no
1: kase akra
0: akra o kase akra
1: awo so hini no
0: hallelujah
1: amen
0: so pese wo swa urade ne wo ye kase a
1: yes
0: confirm
1: sa
0: ti assembly yesu kai matthew 11:29
1: mo fa me konua
0: enti bible say mo fa mo konua
1: ento me ho so
0: ento mo ho so
1: na mo nsua me
0: na mo nsua yesu
1: efi say me jo
0: efi say yesu ya dey
1: me jo
0: ada wo so fo jo
1: na bi
0: so fo mi bisa bible say mo bisa wo sa wo jo na hanta na ye gana sofo ma ade na post no sesa ye nche sofo ba ko pe ye friend bishop reverend doctor aso we invest in po
1: right reverend
0: obra ho ase
1: most reverend
0: a hanta ni a ho maso na sofo ja radio sa me tu me bom pa ye bible says mo ntie no ma fa ni nyama ma me din a se no ka no malaki tu wa no o so bo mo se bi apeti asofo na nim
1: sa
0: mo nti afa ni nyama ene so fo ko dare de so me na me pompa ye na e bi su di o ba ka ma na e ta ho ho mo ni mo a o bo ya tiri o ta ni nyina ho jo no no we bible says wa ni nyama di na wo ya han tan na dare radio so de wo wa me pompa me tu bi yes me ni mo we a to a
1: ko ni
0: mo fa mo ko ni
1: na mo sa me jo
0: e fi se no ojo
1: na me brem
0: po na su tina
1: e mi ma
0: problem o there were problem papa ofisa me jo
1: na me brem wa
0: na me brem wa si wa commit aha
1: ko
0: na
1: mre
0: na ni ko ni anu so re na ado so anu e ha ta chapter 27 to 12
1: me tio sempa do mi ansa
0: ta mu aye ka
1: jemu du ba ko
0: aha o si sai
1: na dia oyemu mu kese no
0: ti bible say obi

0: because o say na ne agya no she mu wale a mu firi wo mu mu na makope mu hu ba bi atena
1: sa
0: ti ablanti a wo ti wase wo fie ma ne nya wo de prope na kope ba bi patena
1: sa
0: na unia no ma no begu awade no
1: yes
0: ta emi ma me pa
1: amen
0: me ni aba wo du kuna kwatena busu afie bopo foforo hallelujah
1: de bi confusion
0: na confusion ba ba ho wo se na ne agya mo ka mo hugbo mu a monko enani eja eka mugbo mu wi a monte mo hofiri wo mumu na monko pe ba bi ntena
1: sa
0: monko ba mo sesen makokura na mo ba puto na mo be dia ewa urade nsem
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: to aswa
1: wasi yenti onu ba beja na janin na ho
0: pe beja na janin na
1: no nako fa
0: na yero wo ko bata na yero
1: onyina koye honam kro
0: na onyina koye honam ba ko
1: ti na wona so nya ba nu bi
0: hallelujah
1: amen
0: enani eja ade mo ma awade wi a mo ya honam ba ko awale fo mo nya honam ti abrake ya ma wo yiru fa ofu nu kakra hallelujah
1: amen
0: ababa wa ya ma okuru fa ufun kakra adwum boni tie na oba na okuru obi ntumi fa de yonko fun
1: dabi
0: cheke urade din na
1: amen
0: adwum boni ti oba na okuru obi ntumi fa de yonko fun wo so mbe no ba ya ho number ko ablatia wo bo yire ma urade nkasa nkyere wo hallelujah
1: amen
0: sade utumi mu ni padua no sade urade so kasa kyere wo urade wo fa ye boni che no nsiesie yen
1: amen
0: Yeah, ya fume urade wo ya mabɔ. Hallelujah.
1: Amen.
0: Fiti sable ye sakira ya dwen. Awade ye. Eye eh, urade amɔ sɛ enye problem o. Na su nipa ne ewo mu no. Oba adwene nye, be ma adwene nye. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ade ye sɛ ya wade aba titire kan wo ya bufuo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Awade ye, oba sɛ wo sɔ be ukunu kɔ soro a, na wa ba fɔm. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ukunu ba fɔm a, na wo sɔ ade ade, wa kɔ soro. Na sa kwa negative plus negative na peja wom hallelujah
1: amen
0: na babu sa wale saye fo be jira dem wom to aswai
1: enti di onyakopon di akabo mu no
0: enti di onyakopon di abom no
1: hwe na nipa bi antiti
0: hwe na nipa bi anya den
1: antiti mu
0: ene hwe sa na ne eja etiti awade yim
1: awo enti
0: ukunu nam nim so wo sike wo sa ona hwe yesu wanam kra na opriti priti ukunu sa minim sa adwuma no kra ya ne die wo sa yesu ona na Oh, adwuma mu a oyesuma suma no ukru sa private care ya obeware yo de bae sha nya ne dia o akosia betimi abema we padi na se wo kura de o de kofa ayebo ankeye boga papa bi sori ya no de ka ba besia waja bema we yetri dia kwa kofa kwa we bible say di onyankopon akambom no say ye hiawo say ya ho kire o ema nipa biela wo ye ohino wo ye president o wo ye sofwo when a bible no wa wi ni nyina gu tirimu a bible say e ma obi ara nya diade entitim to aso e
1: o say
0: ah
1: o ka chea no say
0: ana o ka chea
1: say enja mose e ma ikwase nya enya awade
0: mose ma kwanhye ye nya awade
1: o say won say
0: ana o say won say
1: makoma din ti
0: makoma din ti
1: ana mose ma mpan say
0: mose ka say
1: mo nya mo yire no
0: ko jai wo yire
1: le fifiti ase no
0: le fifiti ase
1: na kan ti sa
0: in the beginning genesis 2 no wo ka adam ni yifu bom no Awurade adwum no na kente saa o
1: saa
0: hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: enti me se mo se
0: enti me se mo
1: se nya ajama ajama mo enti
0: wo yira nko bo adwama wo kura nko bo adwama
1: na se wo jaa no a
0: na se wo jaa na
1: na wo ma ana saa wade
0: e ye adwaman ene owuo ye beba ho hallelujah se wo yira nko bo adwama wo tim jaa no wo kura nko bo adwama wo tim jaa no but opa wo tim fa wade e hallelujah wo tim opa wo tim ye de ade e fa wade e because o si yan fa yan fom so nche se de ejo wo soro no se de ade
1: ade ache
0: na de che na mo mo de che na o san koye bia o dia utimi ja no hallelujah
1: amen
0: because o si mo ni adwamafo ani afra
1: sa
0: ani aware se yan fo hallelujah
1: amen
0: na obi o ye adwamafo wo mu mu ne de mo nyi ne ntwe mo ne ni di se de parpo babo se mo ne ne mo eto ye continuous obi o ye ne tataso na se o de woni hu ne ba ko mierum ye sa o sa o ji no afri wa bla bom ade ama kwan ma wadi jaye pa ye adwaman ana Romans 7 no so to aso wa hama me ana ko Romans 7:2 ne so a owuo ade so tum tete a wade yem ye nkan ho to aso wa heha Romans 7:2 no wo so ba wo so okunu ase ye de ne kai ate okunu no wu a mwale na se okunu wale ne okunu wi di a wonye de ade na so ofa de okunu ati a aya wale sha ye fo na bible so wale sha ye fo so beja wo chefa e wo jata die num to aso
1: o se
0: aha
1: e ti mse so jaja amonti
0: anya jama amonti
1: no bi jana yira
0: no bi jana yira
1: no wale fofura
0: no wale fofura
1: sa wade
0: hallelujah me yiru nko anya me de me jano wase ya wade
1: ne papa
0: me yiru mu me hallelujah
1: amen
0: me jano wase ya wade mikro num wi waja no ase awade etu na okowade oso to obu ase bo mpa ye na ma wani te ho na opre na okofa de ye mfa na duru ba bi na se wuntimi na se wanko bo jaman wanwu na se odi na me sa kwan ne su jaina bible se waya wale se yefo na obi ala obe wale de tuaso
1: esefo ne se ne se
0: esefo ne se ne se
1: sa na onipa na yiri ntam tie dia
0: na esefo se e urade sesa na onipa ne na yiri ntam te dia
1: na enye se owale
0: ene ye urade ene na chese nsese ye wale aha
1: ka che won se
0: na ka chere won se
1: enye nipa nya na betime agi we
0: enye nipa nyina na betime agi
1: di wona wodi ama won
0: ene won mo di ama won
1: na itutufo bi wo ha
0: na itutufo bi wo ha
1: wo won se
0: bo na ye nipa wo ha ye bo ne se onu de oba wiase o mewale bi ne paul na wa wuti akono wo mu de esese wale
1: wale ye
0: ka emi ma me pa ye wo bo wo do oba kura betime adane nche mfie du kura onye oba no hwe oba bo wo de bema bi beto ne nche mfie numo dumi onfa ho oba bo wo na man ne kura ne bema so
1: sa
0: bible se wo onu sai nipa ne de enitutufo bi wo urade na ne de ama wo hwe wo mo de wo na nte sa me ye wale na wa wuti nka se esese wale de
1: so wale
0: o so wale to aso
1: ozere ejitufo bi su ho no ma
0: nipa bi su ho a
1: oso yin ntin wa ye wo ho sa
0: obu ho a oso no heaven ntin wo mpɛ se be ma bi a be ha no
1: sa
0: heaven ntin wo mpɛ se obe bi a be de ade ebi no paul to aso
1: ozi de obetima ji we no
0: ntin wa obetima age no enye nhye
1: ne by force
0: on for so hallelujah o pa no wa wale o mpɛ so a men wale e wa urade nhyem na mom se wo ye wa dwe so wale na ko buruburu jamai dia e urade no be de no nyonyonyonyonyonyo chaka urade dinda
1: enje
0: no abie kwa to ama ho se wutumi sha ho so ndi ye di ade
1: wale
0: wale hallelujah
1: amen
0: aha to aso 19 no fa 19 no mami verse 19 wa kai ho
1: verse 19
0: aha
1: di waja no nani
0: verse 19 no
1: aha
0: aha sa lo ka verse 19 ye di waja no nani to aso
1: sa wa se di waja no nani
0: aha
1: abrante ne ka che no se
0: na abrante ne ka che
1: be di anya so
0: me di anya
1: di na di na ka bi
0: di na ka bi o
1: yesu ne se
0: yesu se ne
1: so pese ko nkwam a
0: so pese ko nkwam
1: koto de awo
0: koto de awo
1: fama ehiafo no
0: koto de awo nyina be ma ehiafo hallelujah
1: amen
0: ha check out radi din
1: amen
0: at first corinthians 6:9
1: first corinthians 6:9
0: chapter 6 verse 9
1: na wonim se wona won tene no
0: bible se wonim se omo omo tene no
1: enko yakopon hin die mu
0: enko yakopon che yana
1: ma wona dawo
0: ma wona dawo
1: ajama mafo
0: ajama mafo
1: abosomsomfo
0: abosomsomfo
1: awade sayefo
0: hallelujah
1: amen
0: let us see ka omo mosoma mosoma awade sayefo ka
1: yes
0: hallelujah
1: amen
0: Colossians 3 na verse 5 for make catch no and Colossians 5 verse 3 no so make catch no see ka abosomsomfo a enye kwa ku firi num omo omo ja omo yele num na omo omo ja kru no omo nyina ya abosomsomfo ti se kwa ku firi num atise ayi antuanum adwamanfo nyina atise saa mlepem no ye be preach afa adwamanmo ho wede enye dwamamo ho asem aware sey ho asem ne yeka
1: sa
0: wo se omo amunti nya yakopan mie no hanom
1: adwamamfo
0: adwamamfo
1: aware
0: sey afo
1: sa
0: wo yire won pra wo kru won pra me yire nkwan nya me yire suba nya me kru num wi me num sa wo e basabasa won kwa so nti me ja no bible sey wo ko first corinthians 7 wa oso so ko wale na se onim po no onyini a bible sey nya no
1: sa
0: na ono no ntia sey sey wo no uko asolo oru susum bosum ji ono no bakwa bible sa ne de mane nko ka emi ma me pa
1: amen
0: na wo onwate sa de be ya wo me ya ware sey ni
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: na bible sa obi oba ware de ye ja no no oru so ade ade
1: sa ware
0: obi ja de yire na so so kofa
1: o sa ware ye
0: hallelujah
1: amen
0: abla ba ma no anase wo ba no nko ware ya wo ya ware sey ye fo
1: sa
0: so obi ja na yire na ko ware foforo de a asa oba no a e free a de otumi wale be ma so saa ojan ne yire no ko wale foforo oba no tum nemom so mum ye no no we wale we wale na so ko wale a oba oni ni kru ntama tete no mu ku so mo ka asam no na ko fa bible say ri ade
1: o sa wade e
0: wa se ya wade e eti Revelation chapter 2 21 to 22 no Revelation chapter 2 21 to 22 kai ho na fi atwa dwuma die ne so
1: o se
0: shake urade din wa sai
1: na mama na blesse
0: onyakopo so ama blesse
1: on fasa kan firi na jama mom
0: fasa kire firi jama mom
1: na so wansa kira
0: wansa kira
1: hwe
0: hwe
1: me dem beto mpaso
0: hallelujah
1: amen
0: bible no bone urade de ombeto mpaso judgment day no wa hwe won e ya ware sey for ne jama mfo hallelujah
1: amen
0: e de tie urade ɔpɛsa wari jaye beba emofra ni tie o because adani agya no awurade de nkwara na mamu no mu na wose motete akwara na akwara beye obesuro awurade hallelujah
1: amen
0: etu ko Proverbs 22 verse 6 de ntira awurade mpa wari jaye no Proverbs chapter 22 verse 6 mebusha
1: chaba fone kwa yam faso
0: etu wose enani agya no munu munkira bofra kwan a onye dia na wari sɛ ye ba mu mo beda akira akwara no kwan
1: dabi
0: etu hwe nkwara aye stubborn ni nyina awari jaye na man kwara aye stubborn
1: sa
0: nkwara street children sa ba nyina fira awari jaye
1: sa
0: papa ndi mame ni jaye dadadada
1: na
0: kwani ya mama su wo su bi wo yemu aye nkwasi asu
1: so jaye me dia
0: wono oba ni jaye a
1: nkwara no so ene me hwe
0: omo nkupo be show rough hallelujah
1: amen
0: oba ni jaye wa mane nkwa ni ba bi nkwara ni yewodi a
1: yewodi a
0: urade be shira wo papa papa sa brandie oyira ja wo na okọ na wa fa wo ma na wo hwe won shanka wo papa papa
1: amen
0: wo se kira bo fra kwa ya wo mfa so
1: na so onyini a
0: onyini a
1: wo mfire ho
0: ene abatan ene batan bo ho a obe ho ne ba osoli no onum no oba obeba na nkwala ni nyina da
1: sa
0: ye ni tam ye de hwe nkwala ma nkwala ye stubborn
1: sa
0: shanka urade din
1: amen
0: pate eti oba ane ba ma kira ba fra kwa ho fa so
1: na so onyini a
0: onyini a
1: onfire
0: ho eno kristo okje first peter nma chapter 3 verse 1 to 6 ne ye fa kwala ne bia ne mato aso
1: sa peter ngumedi kan ne nsa o se oyire no mo bra pa
0: bible se eyire no mo bra pa
1: na sala na mo oyire no
0: sa na no mo oyire no
1: mo mra mo asema mo ala
0: hallelujah
1: amen
0: awurade mpa ware se to se eyire no mo mra mo asema mo amukunu no
1: sa
0: to aso e
1: ne se bi no mantie asema no so a
0: se obi antie nyankopan asema
1: no wa fa oyire ma abra ba papa
0: ni ba oti fie mu no ya hwe wo e se de woni wukunu sitie ese se ye hwe woni wukunu se de o ma wade no sitie na ye kon do awade e
1: sa
0: hallelujah
1: sa
0: ene de Christopher ma pa wade efie bi mpa obitum kasa so machine ne ne yiri nti menwale da
1: menkwaso
0: da tuaso e
1: wase se obehwe ma bra ba
0: ho tie so obehwe ma bra ba ho tie so
1: ewo suro mu
0: ewo suro mu
1: na mo mama hyade nya hunama ni nya
0: mo mama hyade nya hunama ni die
1: mesawo
0: mesawo
1: sika hye
0: sika hye
1: na ntade so
0: empatia ne dressing dressing emfa ba wade ne nkosi hwe tuaso e
1: ne mo ho sisire nya akoma mu nipa wo
0: hunta hallelujah ene ema kwa awade a ye de kopa hunyade hallelujah
1: amen
0: onyaka fama okunu onyade a fabra etidie ne kunu beto ama ne bia wo minim sister bi ne mpabo akota tie ti woda so firi bigum ade kwa na ajin wo wiase hallelujah
1: amen
0: oba be sie tumi kotontuma les by 1.2 na ne kunu na ma pebo sie kotua nkwala school fees ose mo mamo ma sesede
1: enya hunama ne die
0: enya hunama ne die toaso e
1: manya honhoma adwo
0: manya honhoma adwo
1: eyeko
0: o kristo ni ba ma o dressing nya simple
1: simple
0: toaso e
1: na se na sie na ne bo ya
0: adwo sie sie no ena ne bo odi de o de wo hye no fofofo wo ha no ewrade wo bo odin
1: ne kata hu
0: die na je se de wo hye ne bo odin na wo hu no ewrade wo ho
1: efo amen
0: enti nshipa hwe de mo hwe de onya ye de ade toaso e
1: ose na sana e titimle mo no e ma kronkron nyankopon
0: e ma kronkron papa bi sum nyankopon
1: no o mo hyehye wo mo ho
0: o mo hyehye wo mo ho
1: e bre wo ho ase
0: e so pa wo mo ntade na e bre yo
1: ho
0: ama ye kru no me ku kru ala bible say kru ni eti hallelujah
1: amen
0: so ni ba o didi ni ba kromo ni bubu taba ko no kam
1: sana sela eti abraham e fere mi
0: wula sana sela eti abraham
1: e fere mi wula
0: na kristo ni ba fere kru ko si papa papa dada bla friend ni wula aha
1: se moye papa
0: enna se moye papa
1: na hunde biela
0: na usse hunde biela
1: ne ma
0: moye ne ma we are 255 na the progress 255 na we say come so mon no mo yire no
1: sa
0: se de christo so da asafo no no mai mai ablantie ya do yire ya kokoro yire
1: sa
0: ka sempa kire wo yire
1: oh
0: be ma bitum bie na no me kra me ba wale kra no na majuri ya me ma hunde ya ya mkoye oho ade be ma kwa hia ka emi ma me pa
1: amen
0: ma hunde ya ya mekode krokro yire kasa pitrim e ma pa krokro e ma ma so pa krokro ye ma pa krokro wale pa ma mo hoda ah we minu mi anu nka ya wade emom
1: sa
0: na ye ngo na ye nkire kwa ya nkwara nge dia de na wade na gu no e be ta na minu mi anu atete nkwara no
1: da bi enye yi
0: Proverbs chapter 20 verse 11 me bu se betredio no
1: chemudu ba ko
0: o se se abaframpo yɛde neyɛ ne hu no
1: nade
0: yɛbɛyɛ yi
1: a
0: halleluya nti nkwalaa no akwalaa no ɛwɔ ɛna ne yɛgya nkyɛn a

0: yene ne yere oh na wadi e fet dodo me kwa me hwe ndu sa isha kewrade
1: amen
0: ne kuna koma dane so isha kewrade
1: amen
0: eto kro kuna ino a prepare man kefufu da da da da da enya sem ketwa tina na ne sem hine ewu aka ho na nka okaso obewu aka ho sa akwa oba kwa fam.

0: but wono akase wo sese de workers no wa fan wrong workers ye tro bible ni bie wan ke yesu be sane abe yi saa wedi na film
1: pastor
0: me na ma ka kire wo efi se de e ko so sese no
1: nyan
0: nipa ni be bra ko gigi nuro sofo to mi ka se wo ba me nche abe gina sekan so be gina ya waso osi ye breye mwase osi ye waye wukwane se ame nenipe mbi kwa no
1: sobe sume rade
0: neso Matthew chapter 5 verse 13 to 16 no babo ne kase mbishye wose Matthew chapter 5 verse 13 to 16 no
2: timuni wiasi hain
0: tenye pa babo ne kase mbishye ho biyome Acts chapter 11 verse 22 to 26 nake Matthew chapter 5 verse 13 to 16
2: muna kase zu enchene
0: tiye ake yesu kura ka se ye ni asase no so enchine
2: asanje da yila
0: na so se enchine no ne da yila
2: na no be sha enchine
0: ade ade be sha enchine
2: na ma hwie bio
0: anya hwie bio
2: hwie gu
0: se hwie gu
2: ne pati tia so
0: ne pati tia so
2: mo ni wiase han
0: mo ni wiase han
2: ko da be po so no
0: ko da po so
2: no tu hunta
0: hunta
2: ozo kania
0: wo sa kania
2: e sha kodo
0: e sha kodo wa
2: ozi kania dia so
0: na mo di sika dia dia so
2: se mo no da
0: na sa me ni pa nyina
2: sa na mo kania nsire
0: sala na mo ma let your light shine
2: before men mam ka nyan she ni panyina ni
0: and now the way ya asofo akuta bible ebihebu
2: no homo ni your pa no
0: na wo homo ni ye pa
2: wo se mo ja wo suru ni munyam
0: isaka urade ni
1: amen
2: so do ni ye pa padi
0: isaka urade and now wo mo bu preach preach abontini obeko no obi akwa hyehye
1: video
0: video
1: ha media
0: chenio na wo keke yakopa so onya so keke yakopa so
1: ko e ko be refresh
0: na se wo ko na so du akwa hyehye video
1: wa
0: munya dwen kora na mo faul speakers no kora afaka ho
1: e pretty
0: na asem ne kora nko akiri
1: no bia ntimi
0: na mo wiya kakra urade de mama mo no mwache
1: ako
0: na we se mbira di kan bai
1: masia medi
0: we se mbira di kan bai
1: kun tamara
2: imagine 5 years
0: e wo mo mo kwa kriti no na wo mo mie no no
1: ako
0: wo mo kofa obi a ohye loto kiosk ma obi ota loto no wo mo kofa na dance ye
1: kususu mwachiro
0: se bra
2: nya la mje
0: pije kai se nula na ahomache mede mi speaker beto ha mede mi speaker beto 3 o'clock uba 5 o'clock ya wa be sesion nooma na de ono wo

0: kwasi abosh se untu ose twemem wontra won twem unim spot free one make sure say with the ejuma yesu james say aya maye nkase aya kase eye awurade pa na otu asam no so a
1: o se de wahye bonu ma
0: de wahye bonu ma
1: fanyina mabo
0: fanyi shebo
1: sin wahye bonu wa ma
0: sin wahye bonu ma
1: e ma wanu kwan
0: e ma wanu kwan
1: me ma ho nam
0: e ma wanu kwan na fa wonam ni nyina de
1: enye bonu
0: pastor mikrom tana se vokom ye no mi tam mabo ti wa bo afo de no wa different grain eni ba kidi na chi oba kurom wo aja bro nyaso ekuromfo abankurase ti oshi no patara se fere ne fe na afine nyina na ewie no oko gina se sa o gina wo nyina ka nlole fe oni oba nlole fe no firin kra bandi odie ye bi na oni nam no so ni botom te kire no keka che se ntu firin kra be gina matara se fo ba fo di ntu wantu mi anto akoko ba ko mpo abletia wani oba kese nam obeye show ye page apanchi na 150 200 going akwe keka 3 we be kabi enatek te do going na 300 banai fa njuro no mo sa di bedrune fiti 1986 di bedrune onye krom ba bi awa tembi okofa firi ba bi omo osan de ba ne krom fo ka kire ne se kwasia wo ukuru we kwa de ba wa na okrom ha ko wo na wi akoko a ukuru amata bo dwom na oba ne ko ne wa so wa foforo etesesi onwale ontum wa bo e wa wale be nwotwe anim gwa that where the kitikiti bi okobi na oh say bible dey kaka cha say tetrema yo ja to miske abi o keke na no sa 300 kitikiti we no we ba bi anwale wo krom ho da sa 300 kitikiti we no 300 kitikiti we o wenya oba bi anwale wo krom ho di beduru ne ekrom mofu ogbu ni sansani

0: Jacob G Isaac Nshira.
1: Aha.
0: Na Isaac bo akokra na nani so ye.
1: Na nani so ye no kusukusu.
0: Na ohunu ade ye.
1: Ehe.
0: O ma wo frɛ ne ba panyi Isaac ka kire
1: ne so. Isaac ka kire ne so.
0: Me ba.
1: Me ba.
0: Na oje so. Se she mie.
1: Mindie.
0: Na o se.
1: Mhm.
0: Ejama ba akokra.
1: Ejama ba akokra.
0: Na minim me afei.
1: Afei.
0: Fa wa she de.
1: Ehe.
0: Fa wa ha de.
1: Ehe.
0: Ko jan kut kotokuo ne. Wejan ko be hanam be na akono na ni se de me pe
1: friend ba no
0: na mini
1: na mini
0: na me kra insa o ansa na mewu
1: aha
0: ebra Isaac
1: sa
0: kire ne ba iso no
1: aha
0: Rebecca ti
1: hallelujah
0: amen
1: aw say blacks no ye penipa kokko itina esa ne ba na ko ye kokko wo mu no na o pe na sem
0: sa sa
1: o say insa ge urade
0: amen
1: e natural bibia wo bible mu
0: she
1: na ebra azike ka akire de ba no na
0: Rebecca ti
1: Rebecca ne maami no
0: ti
1: tuntum no
0: ti
1: ti ado ya den
0: na isoko nwure mi sa orikoku nam aba
1: aha
0: na Rebecca ka akire
1: na ne maami no bibini no ne maami no frɛ no
0: ne ba Jacob sɛ
1: ado ka akire ne sɛ
0: hwɛ me ti sɛ we jare kasa akire wo nua iso sɛ kɔpɛ ha na mbrɛ me na no amakɔne duane na minni na minhyira wo
1: yadi
0: anim ansa na mewu na afei
1: afei
0: meba mene
1: tie
0: mere
1: ɔde nko bewu na bewura
0: sa
1: wadi ene wura kure eno na Africans yeye yesu ni e ban isa ke urade
0: amen
1: eti aw say e wo adaso wo ho ne
0: daso wo ho
1: she we use school fees now the ma wo yere so on fama wo ba onka nkyere no say wo papa na di sika no ma no da
0: onka hwe
1: ye wo ma me fu a wo mo frɛ wo mo makoshe jale mo papa wan hwe mo mo papa sei mo papa sei nti bibi ni bia ye ya oto wo che ne ntuma ne chao chao ma ne papa sifia ma ne maami shawari ja ye ba
0: maami ni fie
1: je gen urade because ye poison ye ma eno bi nana
0: Rebecca
1: eye shua eye moja ena akura ne ka sai
0: na o sai komu akuo no mu kwakire mre kire ma pamio ni breme na memfa menya akona duane memma weja sede ope
1: aha
0: na fa koma weja

0: Ayrepa. Hwan na obenya?
1: Hwan na obenya?
0: Nso ne boa ye sene.
1: Ne boa ye sene.
0: Na okunu akoma dan so.
1: Ne kunu akoma ye de yan
0: dan so.
1: Odwene ne kunu ho. Ne kunu kwa adwuma no wo maaye. Hello darling, wonam he. Wo ba ya den na wa chesa. Ye ntem ble fie. Bible say, o yere papa no, ne kunu akoma e dan so.
0: Ne si ade ade nhia no.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Genie pa verse 26 no
0: verse number 26 obie na no nyansem
1: oyere papa obie na no nyansem
0: na adoye enkyere kyere wo
1: adoye enkyere kyere wo se da chi nkunu tena se na wo ka chi nkunu se o ma ne wo ma me ache hallelujah nti hwe na ma no wo ma me o sister ya nukunu no mate se yesi wo mo kyere wo mpa se yesi o sister ya kora ayale hallelujah se bibi koma won
0: oh yele pa
1: wo ya se se wo yele pa pa hallelujah
0: amen
1: adoye nkyere kyere
0: wo ne tete
1: ebiri bia wo kyere kunu trash no wo kyere kyere no hallelujah ni nua ba ma yale we dia sister no wo nye saa wo ne maami bo gate no bi a atu no kunu maami bo mu dia okunu ni abom mu dia okunu ba ma bom mu dia
0: e mu nsoso
1: mu di fi ha yi kwan we ba ba ba ma unim se ofriduem ofridu e ba na wu no e ni pa na hwe no sa wu tie me manye fo ni brefo a me si me ni mo ba papa bi a owale nukunu ni nukunu di na kotena busua fie nanso sisa ni nyantoko a hallelujah
0: amen
1: nkoma anu mi na begina na chika kire omunu ya ba ma se umum na be firi fia nya kwia oba papa no no to aso kan 28 ni mfa mpem ho
0: o se
1: kire ya beto aso
0: obie na no nyansem
1: oya oyere pa no obie na no nyansem
0: na adoye ta kire ma wo
1: adoye ta kire ma so ta kire ma so
0: onche ni fiefo okra ne ba na oni eni ho edua
1: oni eni ho edua ni
0: na emma sorry
1: aha
0: na ofra ni nhira
1: aha
0: na
1: okru nso
0: oyin ayese
1: ni kru nso oyin ayese hallelujah oto aso ho ase o yirepa o tene ni nsa so tadue mu o tene ni nsa ari en
0: so tadue
1: mu eso tadue mu tadue o ti ase se se dura na dura ni kru mo emmo adwuma no o tene ni nsa so mano ma kekesi ani mane ye kregai
0: ayirepa
1: o yirepa pa
0: ne bua den se ohunya
1: sister kru tum ka che ni kru ada ada o beje mama ni kru ba ko tu ka che ye tema mi so lungo hallelujah
0: amen
1: sister anu pe me urade kasan chiro chiro sam ne se ebra bi bedu a e ma so be so so be ma ba kum ko take wo ko hwe e ma egu nyula mu
0: botanical garden won
1: hallelujah from 26 to 40 years se se kura de 45 fo akeka ho abra kakra 50 fo wo akeka ani ti na bible se ma so be pe be ma ba ko se be di edu ane ato ya ta de waje bi asomu ye wate waje bi asomu ye na ekunu no a ekunu bone se onya yere pa ma ne kro kro no ekyere kyere na sade ne no ma sese wo ya otumi dane kunu pa kanu pe ewrade enhyirawo me number no eye 0247 24 31 15 mo kaka ho no we ne na sefo nyina urade nyakopon enhyira mo calabai ma mo wa kwantum na no pay ya chia mo Yesu Kristo de mu pastor Brema Tom Krasa mo nyina urade nyakopon enhyira mo na ba bia mo bia urade asomdwe enka mo ya tena se ya de nyakopon asome bre urade ma ene ti fa pen na fa paper na chochro nshemo nyakopon na madum pisne na no pay ode e blow no ye ne ano pa ba bompa ye mom

0: see the yen yen sa. Ishira ke urade.
1: Amen.
0: Minu ya ba shwa wadi yi. Pa pa pa pa pa pa. Ishira ke urade.
1: Amen.
0: Na beme biya na wa wako mantis eko bompa yeso de kope oba wadi yu. Ibi nsida. Shebe ema be ko mantis oko yifa oko bompa yeno wakope oba wadi.
1: Debida.
0: Ema ne bompa ye eshisha wadi. Nti wenye biya sumu ye no krupa huona. Sede nana kwa miye mpedu kaya no. Babro sidiye wenya yere no.
1: Wenya dipa.
0: Wenya dipa. Na wenya eurade ho emiso. Nishina nge eurade.
1: Amen.
0: Neswe ne kwa kwa yeti se. Diye wenya yere no nuwa kofa problems. Tiasem ne tini ipa. Emema bibri etiti wawadimu. Itiene ubiye nye 40, 42, 38 ne kon kura anose oboka kofo obebi kura betena nengeng. Hallelujah.
1: Amen.
0: Tiasem neti neti ni ipa. Proverbs chapter 19 verse 14 ekansimbi mebusem itri dunkro ni yim dunai no okansimbi. What's the saying?
1: I say, if you need a word.

0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Wo wo bla wo papa abre.
1: Me kwen a wafa so enye sika we da ma me sa me fa ma wo. Na foko sua de no kodwo wani onye sa. Obeka kire ne ban so wo bla me bre.
2: Waase.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Eti akura ne peja peja, o peja nyina no, onim se.
2: Amen.
0: E sha ke urade.
2: Amen.
0: Ani ti na me. Hey, me to me tfa akura kofie. Na me kora se nkola na da. E sha ke urade.
2: Amen.
0: Me de beto o made achi. Hallelujah.
2: Amen.
0: Ani en sei. Hallelujah.
2: Amen.
0: And he say kokraman fele so be yawa o so fele so dia sa beta so papa anya hwe a
2: bani anya hwe
0: eh o say black man e bubu sa be na na che sa adwonboni abadi tirim
2: pani
0: e be ko go dia nkokona
2: nkokona
0: eti meme di bofuro tukura duru fie na mkona se nkwala da me de beto ho ade a che kura se ya e de beto bolem isanke ura
2: amen
0: eti meme mani mission wo mo mami meme ma wo ma me tukwa busumie no kru bia mfrɛ ne musa no hallelujah ba mi sim firi nkraise me ba kumase a menya call sa da waduru hi da waduru hi da waduru hi da waduru hi akopem se me ba bedru kumase a mafuka akura me kofie ne ebusa ba bia maduru hallelujah
2: amen
0: ana no nam kachere na nam ne mwa fidi nkoma nam se upa me ne umie ne yempunane na obia nkosɛ ne yɛnkɔnkyerɛ nkwala ne yɛhwɛ yɛmie no de de nkwala no bɛfa hallelujah
2: amen
0: me kɔ plan bi tu ne so wo na nkwala na jiga ah sa na ɔka ho sa no ma yɔ ma me so wa oh ma me kɔ plan yi wo amfa ne ba kwa frɛm da he ti asɛm bi ama aka wo ɔka yɛ kra me kra ma nyɛ ne mpo da to adwunu ma hallelujah
2: amen
0: pa pa pa Abladie, we are least mistake. When she hear that, she would do something for
2: me.
0: Because she was bad bunny.
2: To say Rebecca.
0: Bad bunny be to say Rebecca. Hallelujah.
2: Amen.
0: Now, because she was bad papa be to say Sela.
2: Hey.
0: Sela, no ma. Yeah, sister, we walk off a Sela too. So, she can't do cool down. So, you can't run what he. Was it Sela? Abraham friend, catching his uncle, and then I know you're fast. Hallelujah.
2: Amen.
0: Ena mwaba anu sunti shenshira kesea. E uradete bae fiyo. Eno nene aziki be filimu. Jacob, I want to atuaswa abe pim David so. Ah, yesu filimu ye di adi.
2: Bae.
0: Aziki ro. Hallelujah.
2: Amen.
0: Isha ge urade.
2: Amen.
0: Be mandu be dewe di diwe ya. No de ta ne. Be, oba anu kuru ta ure tra abu ne furum.
2: Right.
0: No wakachi ya sister se kungu fiyo urado. Na je ifi ho toilet ki ni mami.
2: Washi.
0: Bema kwa siya.
2: Ma oda.
0: Jimini. Isra gyaura di.
2: Amen.
0: Kotosa sister ya adjini pane. Prokontra sister ya kabum kobi daso. Nentinama ya huo kakra.
2: Kisiye ni binu.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: No dia wajan. Nikuna janu huo bobrando. Na sister ya di yan kwanya mabema fufura. Ah sister. Ani tie urade asasea di yade akesia kesia kesia akoma yade adufuo mu yade abubuo ma bi na wode ba ma fa sa akwa we so a enye kokoram na obenya to wo furum
2: obenya
0: ukoko fo na chi hospital ne hwanum ne doso hwanum ne doso ema ukofa wo ba boni bi ti se Judges chapter 16 dinala
2: Angela.
0: Hallelujah.
2: Hey.
0: Oba boni bi ti sei. Hwekwaya odi Samson fa so. Unu se na Ghana fo ma bi. E de yekunu Isaga urade. Se ablantia wuche ha, se wo yire tan krokro. Na da wo be duru fie, na wo yire sase krokro wa. Hweni yi, adwonboni abadi
2: tiri.
0: Pie ya bati sweetie, hello. Darling. Makuma mtofia nedi anka we ya che. Nedi ya matumbu wa siya pupupa. Uye usu asa siya kurokuro wa. Na adia se wadi boni ubeshe utirima na jono. Anasu se saada anu edu ya neno wadi mpintu wagu.
2: Slow poison.
0: Abilanchi ya uyiri ene diya uyase nekono. Hey. Ya bila wadu ya niya ya ishirasu. Na yesu kura babu se yesu kura anu. Oje pano anu. Ushirasu.
2: Ushirasu.
0: Ansanu wobubu. Hallelujah.
2: Amen.

0: onyan anantwie because ebla amode no ho bo no no na onyan anantwie ene ntomadan eto no so de no ho bo no no it is nipa do wo bo no no sa wana mabosom so akonfo so enuro so a na sa wo do ho bo sa nipa ya sa na wo so beye because bible say mpaifo cross chirem wadanfo na me nkyere osuban tie word ni ye papa because de odo ho bo no no ono ni nipa wo ye de ade according to genesis chapter 39 no verse 1 to 5 for no chira sam ne kan se mitie ene tie de ye pa ebra ye to joseph for de ko bo wa hinu bi ye friend potifar ne ko si sayin
1: o de joseph come Israel
0: yeton joseph akom Mizrim.
1: Na fellow pier ni potifar
0: na fellow pier ni potifar
1: o yan ko be afo so
0: pa o yan ko be afo so pa yin
1: no
0: o
1: mizini no
0: o

0: wo da sani wo ye yakopon sa no adwuma wo no sade no ono ono no dia wo pe no o eno ma wudi ebo mum ofrani oba mpache na wa money frani akobenya oba da ase enya bi ase wo da sani wo ye yakopon sa no adwuma wo no sade no ono ono no dia wo pe no o eno ma wudi ebo mum ofrani oba mpache na wa money frani akobenya oba da ase enya bi ase de yale amani pa hu se wono ne awurade no But you can send me our Deuteronomy 32. Verse 39 say.
1: After moon say.
0: Me la me bo sem kase urade. Me la me
1: na me kwa.
0: Me na me kwa.
1: Me
0: po eh me po o si wo.
1: Na me sa so me sa.
0: O sa so ya dey.
1: Esa.
0: Ni nyina o si sey. Na wo to aso o si urade na me ye. Ola. Bo sem me dia ne sey. For there we di boni a ko duro na sha duro. Na che so ko bjem na sabo na meje o kristo shamu die chapter 6 first samuel chapter 2 verse 8 ya
1: okum
0: nti wose awurade na okum
1: ana o ma nkwa
0: ana o eh eh o me sa kwa asama
1: no obi so furu
0: obi o tumi ma obi so nyane
1: awurade ma obi di hia
0: awurade ma obi di hia
1: na mo tudi
0: grafo na fadi hia
1: don't you oni bible ni mu awurade ma obi di hia
0: wo pe nu ya se amedu o sika ashe bedi bia otwumu ta unya oso david the bible na fabra ko fa kin die o se se nyako kasa de na pon e wrong shen sei o ma mi di hia na nkwala ngiti ngiti nya bi se urade a mo wo defo a okoti sika duro kura abebo dam
1: yes
0: nya bire ma urade
1: te urade
0: bire ma urade eti lam 33 37 to 38
1: why na ka abamu
0: o se why na ka
1: abu
0: se urade why na o ka na magu abu urade nka asira nba na abra urade nseye
1: anya ba nimu
0: suru suru yakopon no na nu
1: ana musere papa firiba
0: ana musio ana papa efiri ya dey
1: eba
0: jenipa wasi wasi yakopon na na musio papa ya dey sino janjana janana what is they have she koko masu koto bro munjigo
1: yes
0: wa koko be no wa
1: balance
0: duro ka ja sa tuwa so koko chi wo ho
1: nta
0: na petit sam so church of god to me free dam na uda no wa to to to to to no wo de check wa bra bo no say aye yi ama wa na sa no wa ya ti aye yi a akega na ka wa na hia no